Aradin. Adan amin na wasiye. Na mi mo so chokso mu wo. Arado fatsa. She. Asedan kwa. Ye be shiwa ye. Ye akome ni yachre. Onyame. She. Ye de mo wati. Ufate. Mese. Nunyi na ya.